0: Na dorma la narata di torusang yon. Na tuari perata ot perata. Na tabo na mabola sa chambal. Patut matong oto-oto da ka nakitisikulaan. Ano mo na lima taon leng nakalas dua do PSD. Lain do pena baro-baroon. Idokon mo na sa lagoar at kanadiyajian. Hape na hurak pitamin do.
1: Ho, Peter Biyama ho. Keheho tulo po sude sigaret ni halak jojoran. Mulai na siyan sigaret taraktor sampai tu sigaret gudang garam. So, sak mapas maho. Idokon na panyakit keturunan, hape na dialapan. Anggo harani oto ni daganaki, kan dia pola ihe, anggo nakat ko. Pala mana huboto sambil taut ko di SD baru tamat. Napal harani vitamin ii.
0: Kikit, ikat pena tartabusan, iri, hepek si 10,000 na tola diputar. Kikit temur markacit, iri temur masuri.
1: Gusting lugar ibibir muna hapa.